Morisgda, i ddwch i mwgwdo, i ddwch i ddwch i'n morisg llwgyd. Llas morisg llwgw. A na gam llw, na gyn llw anog llw da, y gymaen llw da, da ddwch i'n gwn i gymaen llw. Bag yna dangfag llwgw, gael na gyn llw. A nhw gan achwn bydd gadas, dangfag llwg morisg llwgw. Doi, na llwf gynadym. I bydd asgwyd, morisg llwgw. Saksu tengi tu, kai sun sayoksa. Akan kestu lahtu tu, uksumi lini, upunah kami sunutan amsing tu, urung ngaktakan tu, nuna. Kan kert, kinesalu ki, kwasu kakmaklu ki, Fraser Amun. Ilini tu, kinesalu ki. Kan kira tas patut kin chaluki kin kalaktut asparlo tungo okom kauluki nakakluki Tony kami ka kasto las ko ng April nami piyong as kami ni alam month of April sa tay taklun jali ng kami ayaglo ni 1 month to sukut sa kami sa jali las Pasan su fire ayun ke Tony umiyakan chan lakot kita ka chali shoot kila shom nuk dorm parent ako sa makini doy palin ang gunun chan pian John gunun chak mabit kani sa nami peso kaya kaklon ala April kami kakasto kuno ni kwasak kwas no kukun saya kaklon hindi nito Nili katas ka ni John P. Andrew ikayos ko. Kung nagsawi ka nunapig mo imo pagkakit nagsatim ko nili katas ka pagkakit akfa kulugi ikayos ko kin kamo kulugi kayaw tlas ko kamo kulugi doy unagaw tayaw tlak ng taylo na yaw tlak kasi ko nagkapis ko din na suya su ta sisin toy maksaren ne kisoren asanek su silane kisu atlegne kasane tsalu sama konik pit nachtut a immut maksaret kwa u vi kaglogi astala lrit u kon okkan kaulogi ya Tom, kenapa kita kau tengok pernah kami? Ili ni aku tak kau ni kenal dengan kau yang pernah tu kau ilu kain tak beli tak Tom person kau Nathan nak kau yang pernah kau open kan kesan dalam segi ilu perlu pesan kita kami umur. Ko yung peso ko kung asa ng nagsali tuyos ka ilog pate ilog kan ka yah David palam kton ka yah David palak kini kton kitul ko oh yung jam kton ka yah tama ko tay ting merwig mi bilak tut upunak kami at tawjes ko 19 1954 55 1954 Piso ka kamag. Dedek sunit ni witaw ka klun. As every year ay akiyakot sun. Rabi yung as kami ni. Ang suit kun Tom's no good kun. Doi. Utkot ka kut. Sufak na kamagang yakun Bernard. Ni Vagam. Nago suta. Una ni makpig ni. Doi. Adi ka nag.

in mokan uskan toy kitcha totn kitcha kayuk ngasinit nenek nan lengrata toy ustulini suita uita kufti a jalist tokkhani qanru saki kitcha sluki netta maskuita unngani 2 by 4 atik sluki unavat toy camera luki muluttu luki kanakun nun nemmun so ulengran mo wak ngai ro so tin tot toy tis khosina netten anga yokasin kha nik nakhis khani kui sam pai ngani ya toy anaka khania mikh khamini ku nakhis khani wi talas ko ki suk toy wi talas ko lagi nasqi kilimi toy nasqi kilimi mikh khamini maman ko wi talas ko mama kiyuk suk 1932 ami kuisaya gami Askerville doni ati imu li ay muskani dali loni atas at para ka sugal ka toni mkani patka chakman lang kamang yakfani kuigil ng kumiyok chan sugal ka makatis ko sinat 1948 nami sugal ka yun resok toni 1949 nami yuklun doi lak namang atyo klinilug halivanam mama ka nula chunga ka tonim sani mama ka jas ilu ngak sugu thams ka satum su tetak jas ilu ngak sugu doi ilak sugun doi tamani mama ka kalam jas kuki nga May Nelson Naksu, ay bako kalas ko nilud. Naskik lini. May Jimmy Fani. Kasupay naman. Kasupay kan Jacob Nelson Naksu. Ay bako kalas ko. Doi sukuk. Anit. At pekan rita kamata. At pek tuktak kam. Ang ilam kan kutus ko yak ang nasuyag tuktak. Doi. Mamampisi nilugo. Ming kailo ni Sokpas, katah pas kanit. Tanginak so din. Dois pisi na maman kan kuski pili kila ko. Dois ug mamak miking ranag sa ulong kan. Pili sini kifikik sa lugusu. Dois, kamang kamas ka mamam tamana. Tam, utakim ni so, ilaki sa tang sa kawai kegami. Nam ni pasalami. Dois, yukunik ngang kalamang tamam tapa yukunik ngang kalam ta ilam nikwas ilungak sa kukuk mayan kuk mamakso ay pag nikso sinuk na sa kulo sa makni mamam kalam tuk sa nga tom kiyo takak lu Lucila Lexi sukuk tuli lasu kuk tsunami doy sukuk tau ko takpo ta red data tsunami sukuk nakalut doi tau kun pilla mukdik na zau lu ngamuk yang ngakalutik do hilatik pleta tang luki pilis khosi pili las khosi ni lrik ang listoi ping na tus kartik a ping na tus chet ngamuk tiu na kartik atul ni lukum na zau lu tau ka ang ngamuk kui mak to ga las khosi ko mam doi khokatat nakala plat kin nakala si nilut yang ngang ngamuk kaya kwit khama kut khani ya challa kla kai sai chu itu up kitam kut family ke ika yo ko khulut ngi chu makhtak to khulut ngangu ti khachi mu ku via ya la dre makhtak to khulut ng up lu ku khato ko kwikat in na so nakhiwik sa supi nga do ni rakas ka nagsuwato ka kama aya kayo ito nakatwa ni slippery lamang ilay twa niya asa na ka do lahat

0: dali nakatwanwi kami kwera kamang luaw at amkatan lamang. Tom, pelo ting tila ni naksisam daw taksakot kubaksugi. Ano nga kakuya siya yung tlasukim kung kuy kumun tilakan tiyakay tilakan kailu tapis kapis kumaklo ta. Asa kailun to ay dorten kailu ni aksakos ka sa dovet kailu. Tiwit ka to nang ilalagay dovet ni ay an ay mukakan akrabagakan to ay dorten na takayak fit ikasut sayaklu agan biya sayat ka to ay imo nakilu ki ahkutlu akit mali luki asik la kaput tamak mong kwatoy pingat lalagay kwet sa amin at sa iyo tahukin ilini ikasut ilini tumriskit sayak sito nakli luki akut wak aplak kait yang piblat ikasut kaita lini luki doi umiyok to tatiagay tumtang laga ka doi muka kumakliwi ka ang no nga maka ayaki ito imok kanik kliwi kanik kapuki luni muka kanik eksaklu naksakan doon pisut kamak tay titas kanik tay taksuk nabun kiskok suki agwarak suki atun kiskik namtiki doi smay chattay kutsan doi kanik alteranik alterako yung nakot. Ituktoy akfat sugi back sugi. Tama kung katoklo ta mukha kunik. Ikto siyan kilo kung katoklo ta. Tam kinaktik lugi. Kinaktik ya kawgok. Tunak. Toy asik lugin kinakinakalaktok sakakan. A ini luki unakani sigmanun tusis luki. We dat fknaki. Dom knakli khakluta. Mikin kamang sui kayo chukungaut. Dotn lit tu dotn kwa. Angutan kukso pekhenat mikluk kaya kinakilut ktoy. Tama kamang nasawluk nakli lalagay. Valorin kukin kasu. Kinka ating stokso minis na drum dada na tanik.
1: Kauk, kaya gawak ng kutok?
0: Yeah, toso, good morning. Good morning.
1: Kapakchug na kuk, atam kutok.
0: Oh, atam kaya gawak na kutok. Yeah, toy family, kaya kawa ko na kaniya itayo ko kulutin. Mit nga kamang sa kukilutin. Kuvias katasi pato at kukit kluki. Ako to kama na kwakri mga kuvias kun. Ilay prasan ka tuto. Takam kuvias kwan kwi tutukin ron ka. Aspar lutin klu. Back lutin. Dois nro lutin. Tom klu. Ang tatkuras rin. Kisluki, agaksluki. Agakfilis ko, ala agakfili lang tukot na masakay tan kolot. Ilinis ay tamun mo'y kakantaksluki. Initam say tanong. Tawam, say tamun tikumtki, ano ka, itikiko. Tawam, asaka kamang taka mga sikin ko lah ka.
1: Kwanik ka, kaya gawin kisto ka?
0: Yeah, to, good morning.
2: Yeah.
0: To, good morning.
2: Yeah, good morning.
0: E.
2: Jam go Catholic gang.
0: Ke itu kaisen bilas hit upnak kami. Ke kami uksumi ukso kami sud. Ilai pin riteng kata tamakut up las hit wa ukso pit klugo itu. Jana klu jom klu deng. Peso ko lo din kwasi kapakalo din. Tama, tumagtapi ka.

0: 참 꿀물은 어떻게 쓰고 무슨 주주한 매일 하든 빌리고 저쪽 꿈을 보고 나서 아스펙트는 어떤 게 누나 맞지 빛나왕 누나 보고 차 나가 낙지오네 그럼 눈 코가 세트 Tot nukan nukdak. Nunam lakab suki pilas. Ayo kotak tolokwa malik laskha nga tawa mix ho nga 3-4 akala 5 akpay. Lit na ako na kayo walik ma. Kaya't sinun tamaw tayyak na kangun nukoya kami. Kami ikaw takinunik sa kot Na yuk so supik kan kami ka tawinunik so tamaw tayo at lasong. Ma magut kanam kilalay ni chukuna kam ki yak fanun ayalak ayalas. Kani mtaksani takin mawit saksin. Өпнэхгээх гамын тат тамасгүн гэнэх чатагулүгүү бэлэсхэ мүгэсгэлүүгэ. Ганаха гамын лүүдэх гамын нэгсэл гананы гэмэнэн чээв нэгэлэсэн. Чаттой чамын гол вагвэг мүнсу гэдэхсэгэ тама гүнэн гамахтагсэгэ. Кэн вэзэх гэдэхэв дали чээг мүн Pilyuki, ako kakasukis. Ako kukulukukwa kanap. Ako kukulukukwa na kukulukukwa. Kinakas ka na mga ato ka na mga kakul. Mga kakasuk. May matum na sini kong kutato at nipis siya dukot. Kapena akan kekipu sebelum nak fakoh waksa. Nuta akan kaktiki cekut. Tautot nuta akan kanakut. Awan itu pun aku kipu sebelum akan siaya unit. Yus kokta wam umyok luku. Yus kok kipu sebelum setan pilu. Tautot atus tinggi pukcuna kipu. Kama rastak suki kasi leta rastak suki na paan. Pisuktu ka ating chayt kamon pukhtuit.
1: Ii.
0: Ma kubyat lukus kukin mong lin amsak sakit. Upulkanu lakan mong isay atak sakit. Ko ya na kaya ng ako. Ako tamos mga tapak na kasi. So tulad ng so pinkan na linga ka mong aksang pan na linga ka mong kamplay na iyo na din. Pinko ta sa kamustun to sa tawlok na wait. Kan disknya guna mikso ayah disko nakat.
1: Ya, kau ya nak apa?
0: Dan aku lupa. Mai, anu waktu pisi ayah waktu sekej namu ni akan naik suki. Kau ini semua, sama tu mulu kau ya itu puni ayah disko bawa takut.
1: Tony
0: pak na yuk tuk jamming o jibnik. Tulik sa kami ang lirik sa mga. Tang lirik sa mga nakakataan piyan kun kuk. Kina.
1: Ya, tamani wi talasok.
0: School lakalo ni.
1: Ya.
0: Sa nak tuyo ni tulik sa mga.
1: Ya, wi talasok tamani.

0: sostenne attaccando SNL, Panicry.
1: Yeah.
0: Arlene,
1: Arlene,
0: yeah. Un mio clanca tauk tangla
1: santa toya na
0: ay ay ko yorun tana kawa nitoy kakut malik ko aya gaksin palak taktwaksin tenik te mani gina tenik lo nachtut tif tiaksin unist ko tali uilas ko kubwaksin awa yeyun yok towa kharn kapsuki kapharu kitu tota miki qopokh toguluki a chan yechu chiluni mani ginarni klutalu yeli mani ginachut kamin klutalu yinaklu atang bala songam ku pi piksai lakta ta billaqan tang walsa tagum talu ya millon itxtuni ta gingen tay tang wacht tak mos kok tak gewacht und nachten klo talu ya klo Mormorgen, Kopomalit, Navio, Nathan Kaichang, 100 tips, 200 direct down, money in Langham, Navio, Nathan Nuchting, I go to him, the Solana, and Warmut Kaliki, Tamako, do this to my pin now, go to now. Tang vakasam khutin krep kavma kalakum.
1: Ya, to ya nakpas kaya ga ulit ni.
0: Han, ya to ko
1: atatayo. Ni, kita kapiyo ka.
0: Si, pa.
1: Si, pa. To ya nakpas kaya ga ulit ni. To ay suk, im ko, timukli las ko mong ilay tuwani ya ikasunik. Naksari dam sparak so den temuchtelge. De ma makhok anguk so kam nuli ha ugo tak a ika yu las ho nazahulus ha unga kami kok naksari so kok so dun riling rata. Koya parak so ne hok chak na ika yu raka ni mamam. Doi George Beaver am nuli ha Naksi mama mas lasko sinil ka. Primuhtilamak. Dadak ilgaya mo na ya lasko kufiyaya kalo ni mikshag ni suktiging uklis ka ano nga ma San Berlin nam kufiyat lasko kut ismuk nuk maukulukasu anas amaman kukwat kufiyasuk anu nga ka maklumat outlook ko anay ko tsakani ang lita kalugo makamakayaksin nga anu nga ma take over akluk it king uksit sa to na yukluk maman kuk janisu ang asan kukani for akuskut Moses sak yun rizkuk rusak so yun rizlun I'm named after their sister Ruth. At is ko nga mamam sister ako. At is ko ka mamak. Kling ko kaw ng maay na ang kama. Ruth am katis ko sa doos pa nga. Ruth ak kinikpes ko ka. Jani ko sa king uksat. Sister ako. Naluding may shepherd tamag. May shepherd burden. Mama ma askas kaksi uloni. Kwad nbilas ko grandma ka ikti makanan. Grandpa ka so ikti mati. Doon atrit ni kasi yu ikso dimgut. Dagwam si uksat ni kikinarit ni kasi kalugi. Ikti mati, ikti makanan, anit.

0: ni naspagan kas suitak tinatin ito kingum kasi rin lamang man doatin doy ayok so din doatin pito
1: kaya galak ng kutok
0: do so good morning hello
2: good morning Arus
0: yeah good morning
2: Ik zou wel kassetten voor Marie Christian en op het dag mekaar lachten.
0: Oh ja, nakpakaya daarom.
2: Ja, zo niet achpunga.
0: Ja, ze is toch kastoen.
2: Ja, kapika, ze is ik kapera, katani, chuguni, ulang, la naksumi. Ja, in kun kat, nasum is kutai boomi. Ayaw ko yung tipagak sa sinuna na kasi. Ya, kuy na sa im na ganikstaratim kutangu na ang son ka. Talikin kutang sula sa takasato ayam kutangu ang sukun kato ay tayo ma yuk starat sa tarot sulari. Saan kita nasa muniya to ayan na ako sa amnang lisnunan ng patusok. To katsikok sukwi mi Crystal Clare akalun ito ay manunan ni kahit kapagalun. Makhtang na ako dito at nagkakalun kastan tiyo meron din gawi gamag. Anas po kutang kakalas ka kaunguwas ka ni tigu tiknak sukin linyo na. Kui mukta tak kalung na una kena rapat. Si kokta no lun as kapern Claire, Crystal Claire of Patusko. Kui kluk doi as pepern doi mkrayo na kasuni. Ya hui nga sa ngumasung upanak kami. Gen kintipi upingat. So konon na mo panak kami ay ako tayo mo kito sa kami yung pet yung as kami yung anro as kami sa ang kitag na kay mo kito kung kung kuto isinag ni kung kuto kuto nunok pakili na pringkak apangak huina kinok sa kahagas kasatin suwas ni Kristaw na pipiluk. Kahit yung tayamang talo, kuwis ko nun ako na yastukot. Upanakya ko nun ta, kuwis siya kam nuktunginun. Kinunap ni sumisakhan ko ta, atas katunguwas ka na lula ka nun niya, misasakam sana sa, kinunap ni Malik, Suta, kingum si Maris, kunun na Maris kutsuta. Dos kawabat ya, saang ktas hungang dis nuna nisk tukhuti niwa. Nuna nisk kaparan toy, ayaw makhuduta o. Ik suligin rami kuik na paru watwa mung dikuik na tuntoy Kuabat kulukangi ganun tisuta, kagaluta. Akka kut mida sandu plat kating tiftak tukhukinit git bekilu khamtni. Tibi klu plat kativu malu ni huanguta susang khtarla tuito im kutang shoka. Huanguta s iklu mi maraya mi wita luta. Agn toa klu mi. Mengilimi kawes liruat ang lisunanikpa, lunanikapera tushok. Doa kert anun kert sen kagunakilak doa blua ruwa tushok, lunanikapera luni. Panas hitali, Aileen Jenkinsa mamas kakuyang ushoka. Doi suku kam tata semua mari benar naga yu asini lo. Nasa gulu lo kai sang talo. Kunun nan kukurana khis khuk. Mari benar naga yu ahagla. Uyang tukuk sekuraman nagis doa nasa kumgumali